Eradin sem na yewo yo kra ne ma hwe ne ma ne sem na yewo Ishra 1045 FM your number one account radio station yewo Eradin sem na pay ni pacho sa unho ye die ye de Eradin yankopon ase wosuru nkasa unho mame wate na osuru ni nkuni emma ni aye woni nchisemwa wo kra ne ma na ohwe ne ma sa nyame no onhwew mi din ni osofu jerema no pei ye kenya wo hom e wo sori e mo ni adi asira ma twedi amponya krompo 2025 ene asemwa e dinam ne se ewrade asem nyina ma wate may God's word settle for you. Asem engina Emma.

0: Ndị bebi a, ey ya, asị mụ maka nịpị. Nkwala a ya na mafuo emu wọ mụ na sebi omisa akwala nti o ye na atantanị omu tụ mụ guru. Ndị bebi a mịa. Mịa mi nua ba, na wawo, owu ye no. Bema nene nyime na bema nimfi no. Madamfu bi ni nkurofu fra Amerika bai. Ombe ye yuma waha. Ano mbae no, omuti omu, no ba ni eso ba, omu vinyomuti, omu ba omu fa akwala na mdine kwa, Amerika. Omu di akwala ni kwa, busumi miensa, naino, na maame no, ebe fa uduwe fria.
1: Kwa,
0: ni doko Amerika, no kwa bibi ya ubanu.
1: Owo.
0: Owo. Na waba. Every month, yon mabi tuya uka. Akwala ni nina, waba. Iti madafu ni kachile mna misu, uu, wede se ya sempa. Eti ni mi pobiye mi nyo biye nton adye ni manon. Ene mi yon sebi nyaba awo. No mo so mo po ba. Kame ne me yere su nyem. Ene mi kakache mi nyaba ese. Widi adi abeto weni. Kone shi mi abeto weni. Widi gen fa akorane ko gosu. Beman ne kura wawamu awon. Akorane betre ekuru mwa sebi huna manen. Gen fa nung ko tre nung kura Amerika. Na Amerika diye enye nye kura anti se uti jache. Mi nyaba ne prezo. Asase ani ekoye ekoye enuno no so mope oba na mum se be mana madam fo no pani pa we skapa o kromo ani ko ni fi de ko yi ko ho make fo na yi aba no no copy lawyer e de man yen ana America fo so form lawyer
1: mo sense and crack
0: cause say best inside masa be di nkra ko ni aba baka se me ko ani kaje tia ko ye wibra ko fo wibra ko ya mi ko ya afedula show na akabetri de samia kwa akome mo bia kwa sensan ya mi ko fe mi nya minya ba ni se o wo no brain to
1: ah welcome
0: ah mi se la show me ba no na kam sika ni mi timi tra ka ba be de ha mo che fa fight na bi be ju asi ko se na ah no wonu mi se won kwa
1: mi se kura ma wo bi
0: ah ana no kam kam mi don wa de no ki na
1: oba ta ne ba
0: mi nua ba yi se me ma me na abọ na so se ma kura ma ne fa ne nko
2: ofe ofe nana
1: ah
0: he asa pa me ka le sai hu na apala pala ko fo ne kwa America wuni mi se na nu ya mi nua ba na ka che ne ba ne se ka me ko ton ne kwa labri
1: ei eni obi huna ma ne wo fa si sa no
0: yes kwa ne frame se ad ofa e ti se ka ko ton nko la bi nka ko ton mi di
1: we dey all gather
2: eje wo ro se pa
0: se mo ka chon
2: ro se pa
0: yes asemo mi ni abandi ato akwara ni
1: ti
0: yes ka me ko ton
1: la ko ni o de ka be bo
0: e ti me ko ton nko la bi aden ya
1: utwa ro ko kan kan sa
0: mi me break ti se nemi ya ka min ton connection ni ma obi
1: na wo ba no kra se nka be yi
0: na mi yekwe yekom se kwa se be kwa wuleka
2: nyim
0: se se be kwa wuya ka oku odam ejam no ka be pidam mo de koy he akofo ne fa bi wo amekom ntafo me fo mo koy o ma kwa ba o ma me kwa ba me ma kwa ba be 3 times o ma nyinyi o ma kwa ba o ma kwa ba
1: ka ko ton over ze
0: nemi wo fa se ni mi na ba ne ka che se ka wo fa ko ton so, ejiri se wey ko ye dinu ma odinu ma obi. Ano ni pa ne ko tran se ko ton ni ma obi ko fae. Ano bi odinu ko tran bi ko ko tu kwan fa ne ko America fa ne ko.
1: Wo den kran kura.
0: En kran kura. Enye ti se me kuma kula anu. Wo je bi mi nya be oditu o ka kire ne bayi. Wo fa se frere me.
2: Na fa what be explaining?
0: Oh, na se ma kam mo nyina mo nyina se. Ene nyina. Afre na kula ne se ne se afre wonyini eni ba. I don't know this is said in my mind. You say, oh, Jachi. It's America, Jachi, you know. What's up?
1: Yeah, America.
0: Ah! Yeah, America, they get back with my phone. They say, Kwa, or Kwa, Bama. They say, Osaka, Osika. I must go, oh, paper, America, visa. Me, I'm a daffono. Me, I'm a daffono. Oh, boy, me, can I? Me, boy, me, go, boy. At that way, you need to try in your own man, go for your best, and my mommy. Go, boy, my boy. One, no, only a cable would hold Ghana. I did a bright 10 years, you know, because if I was in reality, I did a bino, ever told me now.

0: bia ye tinted ma
1: aba bechem kwanta yi radio fo no ho no
0: ma ba ma chiasa druman se yi mwani so ta me cheko mofaka na ko no ba nti na wo se isan ye dey itu yi na ye dey edi sheda ti se wan edi ni ti ko fidi
1: etu no sa wa wa posta na ntongu
0: me sa wa wa ye me se se wan wa ya wo be ndey ti se di aba no me so na ti me ba bia me fa bia ye se yen kun shire fem na mi jidi se hodi yekwa ibinya ade no pomo sibre ti yen ko na ulumai no wa se odi ni tibeje aso mfa ni tinje na isori ni ebai ti ebai na papa si yen shia no ye ko papa honu na ikuduru ye na de mede de na ye mo akla de na mi ni se bia papa be ye bibi kese bi amaye ko ya obom pa mai na odi
1: ehunu a odi firi de madwane abeto no no that is a big crank of a mouth to be a moja womb,
0: my dear.
1: Not a competitive
0: minim set, Tacumpa, the cassier, not by my Freddy Druya, a bomb pie mine or my Santins or you and get to a kit to a binam, say, the GMC form, then there's some kind of center. We dear, dear, and a bay.
1: Oh, sir, Papa, or say, ah, not so sure where they be the crew.
2: Sure, they do crew and Timina.
1: That be Papa, no, and Aquatayan. Who's one in a quarter of fire? No, because I could do was a kind of few weeks. Let me call my papa names, Papa be down a week. All quarter and a banner catcher is a papa. I didn't even call
2: your
1: name. I be
0: intimate, Sana, maybe the name.
1: That's why they think it was the same Namukum
0: sanity. To me, no, I am and I said, baby, I did not call Drew. You say, they are my man, quite Uluma Beco. Uluma so no Uluma ho kra san hye dam fa na papa.
1: Tina ni say yare na na be ko.
0: Ni say di aye die. Uluma akwa wo se meko. Nti na me na ma fodi ase me sunsun me ho. Esan se bia ese koko na ese di awu no ne ba ntikuma ntana se
1: ntontonko.
0: Tina ama mi mi yem hye me na ba bia bi ni say den a.
1: Se wonya banwe a.
0: Wo se me sun ba ko. Ti ko e ko yi e fun e de ba na me na me teme blanche wo kai na chi na ko aba. Nipa na wo mo mu akra na frɛ me say ya kuyi funu ni de bafi nti no ani emenya awe se
1: oto aso
0: meso meto aso e ho de no kre
1: e fo de o
0: me hwe bodi kootu no ni nipa na onda ho na
1: na so be se ya bi
0: so be se ya bi o so nya hwe uni obi ya bi bia nya me mane san so e ba na me fre papa se papa se ni se ni se papa se me se munya yi no bibia ni ho a e bitumi ade asi na me kashi nya kupo de ni munya se ye yi ni wie
1: mamoka
0: eka bi obia ho amasem eka kura de se keka de eka
1: enso hie mbo
0: mo na ge ebejo tina de na die ni se wuo ne de eno na na ya ade a fe de na ye adwin ho kese go aye no me abeto abusuya no so obia nkura ho mpainfo ho ti se obia nim de obeko tina eno na na ye yam hihie na is free papa papa si nye ye ne na nya de se bibia betumi ade atu obia ere huna huna okre ye wi ye frame obi frame she be date ya me di be wi nyina
1: ey
0: na me ka she yankopon odi ni nyina ti na ne ma bi okra ne duru ba bia na se uka na me ma me die ase o ntimi ni di ayestan ti sim bi o mu frame kra ka kire me a me ma ne mpia bo ntini kra ma o mu ntibi ofi ho na me se a nya me ne kun nya me na so na ma nkwa ntisi yankopon ka se eye sanu mi we no odi ba bi kun ye die a eye ni bi kun ye na ba se ubia ni fo ho na senye no ni beku a ntimi enye adwuma na msan frɛ papa papa san dia kwantire tu kwam na msɛ yeye yi ni yi papa ebisi ne ubia ni ho no ma metimi aka sɛ waka sɛ ebia ne ho dodo na na sɛ afikwa na wisuan kwa ye ho aiden afina wisuan no ye ho aiden nti ebia na obi susu tifie bibi ha no na o ti wono de hm na de wo be yesan be ya afi ntimi mu aw ba de metimi aka ne se papa Elijah
1: ye so no mu ye
0: me me de kura ne me friend prophet ne bi mu me me friend the eagle eye prophet
1: wow
0: ah se wo mistake ya wa bi ya de ne adi ni fi ya de ba yin na
1: o be ka kire o
0: yes
1: what a testimony.